ụlọ ọrụ na-ahazi ntuliaka n'ala anyị INEC akpọpụtala gọvanọ Obiodu Nuyebanji nke otu pati All Progressive Congress APC dịka onye mmeri na ntuliaka nke ọkwa gọvanọ Hirodo na steeti Ekiti n'afọ 2026. Onye ọrụ nlataghachi nke ụlọ ntuliaka ahụ bụ ọka nkuzi ya Denike Oladiji bụ ya mapụrụ ọkwa ukwe nke ya bụ ntuliaka mgbe o jiri ihe dịka nkeji 13 gafee elekere 3 nke ụtụtụ n'ụbọchị Sunday na-akpọpụta Oyebanji dịka onye nwetara vootu ruru 319,222 iji wee merie onye nọ na-achụta ya n'azụ nnọọ nke ọma na ya bụ ịma aka nke bụ ntuliaka e mere gbagburugburu ọchịchị kansụl steeti ahụ dị 16. Oladiji bụkwa onye nke e kwuru na ọ bụkwa onye vice chancellor nke ụlọ akwụkwọ mahadum nka n'ụzụ etiti bụ ya kwupụtara na onye ji ahụ otu pati nke PDP were zụọ ọkwa ahụ bụ Oluwole Oluyode nwetara vootu ruru 40,543 ebe dara Bejide nke otu pati African Democratic Congress ADC nwetara vootu 12,872. Ọ gakwara n'ihu kwupụta na vootu ruru 384,940 bụ nke a chịkọtara ma kwado maka ya bụ ntuliaka ebe ọ bụ vootu ruru 375,777 bụ nke e kwuru na ha bụ nke tozuru oke ma bụrụkwanụ nke e dekọrọ. Mkpọpụta ahụ bụ ya pịachiziri otu e siri hụta ntuliaka ọkwa gọvanọ nke lebara anya nnọọ nke ọma ebe a hụtara na ndị mbenye aka gbagburugburu steeti Ekiti wepụtara n'ụbọchị Saturday iji họpụtara onwe ha gọvanọ n'ụzọ nke udo dịka ebe niile dịrị n'udo n'agbanyeghị ihe ndị bụ ihe akụkọ ewebatara na enwetara ụfọdụ gbalụgbalụ na ihe gbasatara nka n'ụzọ nakwa ebubo nke ebokwara na enwetakwara ihe dịka ihe na-adịghị otu o kwesịrị n'ụfọdụ ebe. Ka ọ dị, onye isi ala bụọla Tinubu ekelela gọvanọ Obiodu Nuyebanji maka nhọpụtagharị ya họpụtara ya na ntuliaka ma gbakwa ndị niile bụ ndị gbara ọchịchị ụkwụ ka ha hụ na ha ga-agba ya gburugburu ugbu a iji nyere ya aka ịzụta ihe a ga-atụ ya n'ahịa maka ọdịmma nke steeti ahụ na ọchịchị ya. Ozi Tinubu bụ nke kwuru na ọ nọ n'otu ozi edemede nke onye nkwuchite ọnụ ya bụ Bayo Nanuga, onye kọwapụtara mmeri nke gọvanọ ahụ nwetara dịka ezigbote ihe na-edo anya na aka nwere mbu n'obi siri ike n'ebe ọ nọ ịnọgide gaa n'ihu n'ọchịchị ya bụkwanụ nke hidoro isi n'ime ka ndị mmadụ na-amata nke ekwe na-akụ nakwa ịkwụdosi ike na steeti ahụ. Onyeisi ala kwuru na agba nke mbụ nke ọchịchị Oyebanji ka e kwuru na e nwere ọtụtụ ihe ndị nke ọrụ zuru ahụrụ anya n'ogo nke ihe ndị na-akwalite obibi ndụ, ọrụ ubi, inye ndị ntorobịa ọrụ, mmụta, nlekọta ahụike nakwa mmepe ime obodo n'okpuru atụmatụ nke a kpọrọ BAO bụkwanụ nke ya bụ nwa amadi jiri n'aka. Tinubu mesiziri ya ike na gọọmenti etiti dịkwa ezigbo njikere ịhụ na ha na steeti Ekiti na gọọmenti ya ga-arụkọta ọrụ ọnụ iji hụ na elele nke ọchịchị ọhakarasị ga-erute steeti ahụ aka ma gbapụ ụkpụrụ nke olileanya nwugharị nke ọchịchị ya ji n'aka ọsọ. Ọ gakwara n'ihu kpee ekpere maka amamihe, ume nakwa ezi ahụike nyere gọvanọ dịka ọ ga-anọgidekwa na-ejere ndị steeti Ekiti ozi.

kilogramu 25,000 nkogwu ndị iwu na-akwadoghi ị na-akpagharị na steeti Imo mgbe a na-emebisi ihe ndị a n'ihu ọha bụkwanụ nke hiri odo n'Owerri. A kọwapụtara na nke a bụ nke mbụ na mba a na-ahụta ụdị ihe a na steeti ahụ, ebe e kwuru na ihe karịrị kilogramu 24,000 nke ọgwụ ike kanabis nakwa ihe karịrị lita 2,000 nke ọgwụ ụkwara e kwuru na akụrụngwa kodini nọ n'ime ya nakwa ụfọdụ ngwugwu nke ihe ndị dịka mkpụrụ mmiri meta fetamin nke kokain na heroin nakwa ihe ndị ọzọ e kwuru na ọ na-akpaghasị usoro akparamagwa n'ụbụrụ isi nke mmadụ ka a lachara n'iyi n'oge ahụ. Na mmemme ahụ n'okwu ya, onye isi oche otu NDLEA bụ Major General Muhammad Muwa Buba Mawa lara ezumike, onye akọwapụtara na ọ bụ onye director nke emume nakwa nnyocha nke ya bụ ụlọ ọrụ Ahmed Ningi nọchiri anya ya, kwuru na usoro emume a na-egosipụta kwụwakọtọ ma mesie ụmụ Naịjirịa obi ike na ihe ọbụla bụ ọgwụ ike nke jichiri ejichi enwekwaghị ike ịbụkwa nke ga-alataghachi na-akpagharịkwa n'ime obodo. Ọ dọrọ ndị niile na-atụ mgbere ọgwụ ike aka na ntị ka ha si na ya bụ ahịa na-enweghị uru dị ya sepụ aka ha, mesie ya ike na ya bụ ụlọ ọrụ ka dịkwa ezigbo njikere ịhụ na ha ga-achụwa ma na-anwụchi na-akpụpụ ndị niile ha hụtara dịka ndị dara iwu n'akụkụ a n'ụlọ ikpe. Onye kọmanda nke ụlọ ọrụ NDLEA na steeti Imo, Chinonye Nyigide, bụ ya kọwapụtakwara na nwete enwetara ya bụ ụmụ ọgwụ ndị a bụ nke sitere na otu ha siri pụọ njem nke nchịkọta ozi nakwa mgbakọta ọrụ aka n'ọrụ nke ha na ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ. N'ịbụ onye nọchiri anya Governor Hope Uzodimma, onye ọ bụkwanụ governor nke osote governor bụ Chinyere Ekomaro, mere nke a kọwapụtara usoro emume ahụ dịka ihe mgbaama na gọọmenti dị ezigbo njikere n'ichekwa ndị bi n'obodo ahụ pụọ n'ihe iyi egwu niile na-esirite isi na mmetọ nke mkpụrụ ọgwụ ike.

otu ụlọ ikpe majesti nke dị na steeti nke dị na Owerri steeti Imo eyigharịala nnụnụ nke a na-anụnụ otu okwu ikpe metụtara ebubo a na-ebo na-elere otu nwatakịrị nke gbara naanị afọ asaa mmetọ ya na ebe a kpọrọ Nekede nke dị na kansụl Owerri West nke steeti Imo. Ya bụ okwu ikpe a nke kwuru na o metụtara mmadụ abụọ na-enyonyo dịcha afọ iri asaa gụnyere Godfrey Enyeribe Amadi nakwa Sidney Onyemere ndị a nwụchiri na Mee na a na-ebo ha ebubo na ha lere nwatakịrị ahụ ree mmetọ ya na ọnụnọ nke gara aga. Ọ bụ naanị otu onye a na-enyonyo ka e chere n'ihu ụlọikpe ahụ nke meziri ka ụlọikpe nye ntụziaka n'ebe ndị uwe ojii nọ ka ha kpọpụtakwa onye nke abụọ. Mana ka o si na dị n'oge a nọrọ na-anụ n'okwu ikpe ahụ n'ụbọchị Friday, a kpọtara ya bụ onye a na-enyonyo n'ụlọikpe mana emeghị ka ahụ ya n'ihi na ahụtaghị akwụkwọ nke ebe okwu ikpe ya nọ n'ime ya. Onye majesti nọ n'isi o mechaziri nyezi onye kọmishọna ndị uwe ojii nke steeti Imo iwu ka ọ hụ na ya bụ onye a na-enyonyo nakwa okwu ikpe ya n'akwụkwọ zuru oke nke a ga-eche n'ihu ụlọikpe ahụ tupu abalị iri abụọ na ise nke ọnwa Juun anyị nọ na ya. Na bụ ihe gbasatara ya bụ okwu nke kwuru na ọtụtụ ndị na-atapụ iwu bụ nke okwu a dọtara ndị na-achụ nta maka ugwu ruru nwatakịrị nọkwa ya ndị ọrụ gọọmenti nakwa ọhanaeze bụ ndị nke kwuru na ha chọrọ ime otu okwu a ga-esi gaa n'ihi na nchegbu abụrụla nke na-arị elu ọjị maka otu esi na-ahụta o na chọrọ ịbịa mara ma enwere otu a ga-esi hụ na a ga-emegheriwe ndị bịara ịgba akaebe n'okwu anya ka ha hapụzi ihe ha kwesịrị ịkọkọwa ihe ọzọ. Ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na steeti Imo ka e kwuru na enwebeghị okwu ha kwuru banyere ebubo ndị a nke na-eselite isi n'okwu a. Aka na-akwa ụgbọ ọchịchị steeti Abia Dọkịnta Alex Oti akwadola mmachi nke a ga-amachi ndị ọgba tumtum na-akpata ego ndị nke a kpọrọ ọkada bụkwa n'ihe eji mara ha ka ha ghara ị na-agbagharị o n'obodo ndị mepere emepe dịka nke ụmụahịa Aba nakwa Ọhaofia. Onye kọmishọna na-ahụ maka ozi na steeti a Prince Okeke Anụ bụ ya mapụrụ ọkwa mmachi ahụ kwuru na ọ malitela ịdị

0: Smart.
1: Ade de ma ki kakalchi.
0: Eke enwa gana sitere mu obu me nyu ngose. Oyi oga ni zelo la onu no tell you na na mino sizo.
1: Eh hunu ya hude de mo ai de mu nu akwa ne.
0: Ani na wo ye ye ye ta wa kwa ka de zelo la ma pa de ta ma kwa de nu ma ya ma de nu ma de kenori na fa na ngwa. Na ha chukwe kika bia ma. Ise.
1: Abie ma ge ogege.
0: Oyi oga be ju ku mbo oku iji la ka ambo oku ihe mota njuru ni me. Ọtụtụ ndị igbo anyị na-aga ụzọ ije ebetere aka ha ga-ebe ha ga-alọtakwa alọta ọtụtụ ndị ka ụmụnne m ndị ka ụmụnna m bụ yiri ọtụtụ ikwuli ibe m ndị na-anọ n'ebe ha gara ụmụ ha edocha mgbulucha dị ebe ahụ alọtara alọdụbeghị ụlọ dịrị ịkwata ụwa na ha ga-alọta ụfọdụ a na-atụ ụlọ ha enwedị ụfọdụ a na-atụ jela aga igbu ha ma ha bịa n'ụlọ ka amata na ha enwetala ego na-aga igbu ha ha dị otu emewo ha adịkwa ịlọ dị ụlọ ha nọ ebe adịkwa onye ndị igbo adị onye ndị igbo bụ gosi otu ogwe m nọ nga na wo kemejikwa emetala ụlọ anyị adị onye ndị igbo m adị onye ndị igbo adịkwa onye ogwe m dị igbo adị onye m dị ichere
1: adịghị
0: mmadụ ọbụla nwere ike ime m n'ihi adịghị onye m dị ihe fọrọ ọra onye ọbụla nọ dị uche ichere ala igbo kwesịrị ịlọ dịkwa n'ụlọ gwere aka ya ka erutekwa n'ụlọ n'ihi na asị ọ bụ akụrụ ụlọ amara onye mkpara
1: ya
0: ekelela m gị isiokwu a ọ dabara adabara ebe ọ dị ugo ọ bụla onye nwere ntị ya nọrọ
1: nke
0: gaa n'ihe abụ ma ọha ka ogwu ada
1: ekelela
0: m gị ite na-achị ezere ume ehi ma ọ dị nsogbu nne ebe a ọ ga-abụ ihe gbasara ọkụ n'ọkụ anyị ọ dị ihe anyị nkuku mana otu ụbọchị chineke ga-ewere ọnọdụ ihe gbasara ọkụ a ndịkwa arịọ gọvanọ ọ dị ebe adịla ebe ọ dị ugwu mana ya chetara anyị ajọshọ na ahịa afọ ume ehi ma ama m dị ka lanwa na ụzọ okpu ala ụzọ ume ehi m ụmụ ọrọ ngara n'obike abịa ama m na ụzọ na a ga-eji ohere a emetụ gọta mpaghara ahụ gbuo mmiri ahụ enwe ike dị afọ afọ ama m na ha ga-eme otu a oye ehi a makwara gị mma o ya gazie na m
1: gị ọdịdị m ya gaziere gị adị mma hụrụ m ozi gị na akara WhatsApp m isi enyi ọma oyo oyo nwaanyị pari bịala ye abịala m isi izu ụka ọhụrụ ọma ya dịrị gị na mma nwaanyị dị sansam isi m na ogbe gị na-agakwa nnọọ nke ọma nke ọma na aka ebe niile dịchakwa nnọọ jụụ isi na isi ọgbakọ were na-alọta ugbu a isi m jisi ike na ịnọkọ nwaanyị si ya na ambasado jon vivu chazelam sitere n'ime ọkụlati ya gazie ale owe
2: Yudi. Yowa Jehova. Wa Jehova Jesu.
1: Ana kwa kwa gyo.
2: Oye, ana kwa gyo ndi awo kwa kwa yo. Ewa awa ha gitu gitu gitu mbazo.
1: Na.
2: Ana
1: kwa gyo. ahụrụ m ozi gị na WhatsApp isi ntị onye onye yi ọma aṅụrụ izu ụka ọhụrụ nye redio abụ m Innocent Chimeji echitere m na Fosu Road aba anti m oge m ogbe m ugbu a dị nnọọ jụụ maka na mmiri mmiri nnọkwa ebe a ọkụ dịkwa nsogbu adịrị ọ bụrụ anyị na-aga dalụsọ Chimeji. Alo
3: oyo oyo
1: owe dede m egbujo
3: otu sọgbọ
1: ya gaziere gị dede m bọlachi
3: bọlachi abụghị ihe bata ugbu a kasị ihe m na-ahụ na o nwere ndị na-anọrọ na tashi bebe bịa nọrọ te nwa ha ji
1: Ade ma hụrụ m olu ozi aka m gere ti ugbu a na egbugo ge.
4: O
1: we.
4: Eh?
1: Ade kwa mu ma comrade. Agene kwa na ugbu a. Agene kwa na ugbu a. Eh, awu nene. Una hukula na eshishio.
4: Comrade Elijah dem wa wa for my last in the airport.
1: Ade m.
4: Carol,
1: the ghost in Aga.

ọchịchị etiti nakwa gọọmenti steeti Imo abanyela aka na nkwekọrịta nke ha chọrọ iji wee hiwe ogige nnukwu ụlọ ọgwụ ukwu etiti FMC n'Ọkaigwe, dịka a na-asịchala na nnukwu ụlọ ọgwụ ukwu etiti dị n'Owerri bụkwanụ nke a chọziri ịhụ na a ga-agbanwe ya ka ọ ghọzie ụlọ ọgwụ nke nkuzi ihe mahadum teknụzụ n'Owerri ugbu a. Dịka ozi nke sitere n'aka onye odeakwụkwọ mgbasa ozi ma bụrụkwa onye ndụmọdụ pụrụ iche n'okwu gbasara mgbasa ozi nyere gọvanọ Hope Uzodimma bụ Ogu Ike Nwachukwu pụta mere ka a mata na ya bụ nkwekọrịta oke emechara n'ọgbakọ na-adịbeghị anya e nwere n'etiti ndị nnọchiteanya gọọmenti etiti nke onye ndu ha bịaranụ bụ minista na-ahụ maka ahụike nakwa ọdịmma ọhanaeze n'Ugo steeti bụ Isiah Kadekunle Salako, ya na gọọmenti steeti Imo bụkwanụ ndị nke onye nnọchite ha onye du ndị nnọchiteanya bịa bụ gọvanọ steeti ahụ. N'oge okwu ya na mbenye aka bụkwa na ememe mere n'obi gọọmenti dị na Owerri, gọvanọ Hope Uzodimma kelere onye isi ala Bola Ahmed Tinubu maka mwebata o mere ma kwado mmezigharị nke emezigharịta ọtụtụ ihe nakwa ihiwe nke a ga-ehiwe ogige nke ụlọ ọgwụ ọhụrụ, na-akọwapụta ya bụ mkpebi dịka nnọchiteanya nke idu ndu nwere obi ebere nakwa nke na-enye nzaghachi n'aka ngwa ngwa. Ka ọ dị ugbu a, akụkọ na-ekwu na ọrịa akọm lasa egbuokwala ihe dịka mmadụ 214 na steeti n'ala Naịjirịa, dịka e kwuru ugbu a n'ogo nke ya bụ ọrịa ji na-egbu egbu eruola pasentị 25 dịka ogige na-ahụ maka nchekwa nakwa mpaghara nke ntiwapụ ọrịa n'ala anyị NCDC bụ ndị nke kwuru na ahụtara ọdịdịrị nke ọrịa n'Edo, Ondo, Bauchi nakwa steeti Ebonyi. Ntiwapụ agbasakwala na steeti dị 23 ebe ahụtara ya na ọchịchị kansụl 109 kamgbe ọnwa Jenụwarị afọ anọ na ya.

0: Onye Prime Minister mba Ethiopia bụ Abiy Ahmed bụ onye nke kwuru na ọ bụ ezigbote onye mmeri dịka ahụtara mmeri a nke otu pati ya nwetara na ntuli aka ezumezu nke mba ahụ mere ebe ọ bụkwa na ịbụ ndị nwere ndị ka n'ọnụọgụgụ n'ụlọ nzukọ bụkwa nke pati ya ji n'aka ugbu a na-enweghị ihe ọbụla dịka ndị ga-anapụ ha ya n'agbanyeghị na ahụtara na ya bụ ntuli aka bụ nke kwuru na ezigbote ndọrọ ndọrọ esemokwu na ebubo nke ekweghị ndị mmadụ selite isi nakwa otu esi hụta na ndị otu pati na-agbachịchị ụkwụ bụ ndị nke omume ha dị nnọọ ezigbo ala na ntuli aka ahụ. Otu pati ahụ akpọrọ The Prosperity Party bụ ndị nke kwuru na ha nwetara oche dị ruru 438 n'ime oche 501 bụkwanụ nke emere ntuli aka na ha nke ha ji wee na-achọ ihiwe ezi gọọmenti ọhụrụ ha na Abi bụ nke kwuru na a ga-edu ha n'iyi ọrụ maka ọgbọ nke ịchọchịchị ọhụrụ ga-amalite n'ọnwa Ọktoba. Mana ndị ọzọ na-abụkwa ndị egwu nọ na nkewa nke nọ n'ime ụlọ nakwa ihe ịma aka nchekwa bụ nke na-eche ya bụ mba ihu bụkwanụ nke kwuru na abịa n'ala Afrika ha na-agba ndị nke abụọ bụkwa n'ebe ọtụtụ mmadụ bi ya na-ekwo ekwo bụ nke kwuru na o nwekwara ike kachasị njọ ma ọ bụrụ na Abia nọgide ugbu a dịka onye ndu ha. Ọ bụ na ya bụ nchịkọta akụkọ nke elekere mbụ dịkwa ka ọ bụ amarachi akpa chịkọtara ha ma hazie ha. Mana ekele gị maka na amam niile ebe ahụ na-ege ntị o matakwa na anyị ka na-aga n'ihu n'oge Igbo ezue n'enye mba na 4.3 FM na ala Abanasị gị nọsiekwa ike ebe ahụ ka anyị nwee ike na-agakwa n'ihu. Ndawo, ndawo.
1: Enwere gaga n'ogwu na redio, enwere anụ a na-agba egbe ya na tari na redio, enwere agwọ tụrụ mbe ọ tụrụ okpokoro na redio. Ọ bụ Enyimba 94.3 FM, Chukwuesi.

maka enweghị nchekwa otu na tụta onye bụ okpukpoku nke onye bụ onye isi nke ndị kansa n'ọgụgụ na-akpọ n'ụlọ nzukọ ka akwụsị ihe ọbụla bụ ntuliaka na ihe ọbụla bụ usoro emume nke ntuliaka na aga akwụsị ya ntuliaka mgbakwunye ndị nke emere asị n'otu pati APC azakọchara nnọọ ihe a na-azakọrọ azakọ dịka okwe na steeti Nasarawa, Enugu, Kano, Ondo dịkwa nke asị na ọnwụ nụ na PDP ji naanị steeti Rivers. Onye kọmishọna ndị uwe ojii na steeti Rivers ewepụla otu onye DPO maka ebubo a na-ebo ya na ya bụ nwoke nwoke a na-adụpụ ndị mmadụ ego lekwa ọkwa ọrụ ya dịka onye DPO ya gaji ya na-eme ya dịka akpọperela ya ụzọ ọhụla okpo nke o ji amị ndị mmadụ wụọ. Onye kọmishọna asịla ya mgbe ị ga-esi n'oche ahụ pụọ ebubo nakwa mmetọ nke ọkwa ọrụ ga-ebuola ibu ọ na-agbakasịzi ahụ ya dịzị ka ebe ahụ enyere gị ọwụzi ebe ị ga-ejizi ụfụ adọrọ gị n'ọdụdụ ịma akwa nke wụ nke ọ ga-awụzi wete. Otu nne na nna na steeti Anambra ka a na-anwụchiela ebe a sị na a hụrụ ụmụ ejima ha ka ha nwụrụ anwụ n'otu ọwa nke mmiri. Otu nwatakịrị nọ n'afọ iri na ụma ka agbagburu na steeti Osun ebe onye nke ọzọ merụrụ ahụ na nso nso isi ụlọ ọrụ nke otu ọchịchị kansụl. Ndị uwe ojii kpaghasịrị atụmatụ nke otu nwaanyị na Anambra chọrọ iji ree otu nwatakịrị amụrụ ọhụrụ. Otu nwoke na steeti Abia ga-eche nnọọ ihu nkwa iwu ga-akụrụ ya maka ile otu nwaanyị kụọ ya akụwakụ n'otu eserese vidiyo nke gbasara nnọọ ebe niile na ngwụcha izu. Ọ sị ya wụ Kili Wili ọ ya wụ Digi Taiga na ahụ otu nwatakịrị nwaanyị suokwe ya otu ka chọọ isugbu ya esugbu mana ka ọ dị ugbu aka akparala ya ọ ga-agazi ugbu ịzara ọnụ ya. A sịkwa na mmadụ narị atọ

sistemi atọ ka anapụtadara anapụta ọ n'ihe niile bụ ihe mberede okporo ụzọ nke na-emela na steeti Lagos n'ime ọnwa ise. Nke a ka ndị otu Lastman ekwupụta na steeti Lagos. Ndị papa nnukwu Okongwu abụọ ka na-ekwelu ugbu a na nwụchiri ha nwụchi na aka ọrụ ha bụ ị na-ele ụmụaka nọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndịrị na-ewere ọgwụ ike na-ewegara ụmụaka ndị a ha na-azụ na-aṅụ. Ọ dịkwa na-egwu, ọ nweghị anyị na-agaghị anụ. Ndị papa nnukwu nke anọ iri afọ asatọ na anọ, nke anọ iri afọ asaa na ise, ndị okenye na-agwọcha ofe, ndị papa nnukwu ka a kwuru ugbu a n'aka ndị ụlọ ọrụ NDLEA akparala ha na steeti Abia na ụmụ ahịa to be precise na ha na-ebu ọgwụ ike na-aga eresi ụmụ akwụkwọ ụlọ akwụkwọ sekọndịrị. Yaha ya kpọrọla onye ga-eji aha otu pati APC zọọkwa gọvanọ na steeti Gombe ga-ajụ Tinubu. Yahaya ọ kpọrọla onye ga-eji aha otu pati APC zọọkwa gọvanọ na steeti Gombe gasị Tinubu lele onye ọwụ onye chọrọ ịzọ ọkwa nke omeiwu kwuo n'otu pati ya Lupio na steeti Nasarawa ajụla nnọọ ntuli aka mkpu mgbakwunye nke emere okwe ya. Ọ sị aga m ekwe Fayemi na-agba ndị niile soro Oyebanji were zọọ ọkwa a ha azụọ ya ugbu Oyebanji azụtala na ya yasị ha ịhụrụ otu unu nzụtara ya biko nụnyere na ya aka ka ọrụ ọrụ ya nke ọma o unu agbakọtakwala ya zuo maọbụ mee ihe nke ga-eme ka ọ ghara ịrụ ọrụ ya nke ọma dịka gọvanọ. Unu nyere ya aka maka ihe awụcha anyị maka steeti anyị o. Nke a ka Fayemi na-ekwupụta. Otu pati APC nwetara mmeri o na ntuli aka mgbakwunye nke omeiwu ukwu na steeti Nasarawa dịka vootu ha jiri mee nke a ruru 45,362. Otu pati PDP nke Nwike na-akwado maka otu ha siri na-asị ugbu a Bode George na ndị ọzọ nwetunu ga-esi kpa n'oke nchọnchọnọ anya akpụpụnụ n'ili ikpe o. Maka ntuli aka ọkwa gọvanọ na steeti Ekiti o Adeleke bụkwa na onye ga-eji aha otu pati APC ọzọ ọkwa na steeti Osun ekelela Oyebanji o. Ịhụrụ ntuli aka mgbakwunye ahụ emere na steeti Kano ọ bụ ihe dịka nnwale ule nke eji na-ele otu ọ ga-adịrị otu pati APC n'ọdịnihu n'afọ 2027 nke a ka Yusuf na-ekwupụta.

ma ọbụna dị mgbe ha hụkwara na anya dịrị n'ime ha o Chineke nna m ma ọbụna dịkwa mgbe ha hụkwara na anya dịrị n'ime o ana amanyekwa anyị si anyị na ndị ahịa ga na akwa n'ọhịa na akwa ma ọbụrụkwa mgbe ha hụkwara na anyị dị ime ọwụ dị ihe mere ha onweghị obi ebere nke ndị ya nwedịrị onye ahịa bekwa asịkwa anyị onye ahịa begorokwa n'afọ ime anyị akwa onye ahịa ebegorekwa na-asụ mpete nke a ka ndị nyere ndụ n'ihe metụtara iji ahụ mmadụ na-atụ mgbere na mmekọ ahụ kọrọ otu ha n'ụwa siri ga ọ sị ma mgbe ha dịkwa ime a na-azọ ha pịtịpịtị onye ahịa bịa ha na asị nwa wepụta ngwa ahịa ga ha ọsịsọ wepụta ya ọsịsọ ka onye ahịa zụrụ ọ wụkwa ihe mere ha o nke a ka ndị nyere ndụ site na ịtụ mgbere nke iji ahụ na arụ ọrụ ịkwa nkwakara nkwakara na-akọ otu ha n'ụwa siri gaa.

Anyị chọrọ n'ịla. Olee ihe ji nkịta nwụọ? Anyị chọrọ ịla. Olee ihe unu merekwa nụ na gbakọtakwala anyị azụ? Ekwu ekwu a na-eme eme, anyị achọla n'ịla biko nụnụ. Nke a ka ụmụ Naịjirịa nọ na mba South Africa mere njegharị ugbu a. Na-asị elekwana ihe mehuru ugbu a, ya dịka dọlahule ihe nwa azụ. Ọ wee ju una rịpahule n'ime mkpokoro, anyị achọla nụnụ ịla nụ. Bịanụ bịa kpọla nụ na anyị o. Ọwụ ihe ndị Naịjirịa nọ na mba South Africa mere njegharị ugbu a, maka ndọla azụ a na-ahụ n'ugbu a n'usoro nke mkpọla taa na-eme ha n'ebe ahụ. Ụlọọrụ NDLEA na-asịkwa na agwanụkwanụ na akịrịka o, otu esi ahụta n'ugbu a na ọtụtụ ndị nọzụ ugbu a, ma ha ṅụbeghị ọgwụ ike, ha ghọbeghị, ha mebeghị ihe ekwesịrị ime. Onye ọbụla ga-amaga gelegele, nye m ọgwụ ike, nye m ọgwụ ike. Ma ndị nke bụ ụmụaka nọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndịrị, ọ dịkwa egwu. Ụfọdụ mgbe enwere ike ugbu a, enwere ike ndị anyị ga na-ahụdowu ndị isi na-akpakọghị ọnụ, ya wụ ihe aṅụrụ aṅụ. A sị na onye uwe ojii na-efu efu, mmadụ anọ iri abụọ ka e gburu egbu, dịka ndị ọkpọ ebe wakporo otu ime obodo na steeti Plateau. Ndị agha soja agbarala ndị ọlụ ọgbalaga gbada, ma natakwa ha ngwa ọgụ n'otu mwakpo isi ụtụtụ nke ha mere n'otu ọgba nke dị na steeti Katsina. Awụbara ebe ahụ ndị ama na ndị agha na-abịa n'isi isi ụtụtụ, awakpo ebe ahụ, gụrụ ha agụrụ, natakwa ha ngwa ọgụ ndị nke ha ji nọ n'ime ọgba a. A sị na ndị uwe ojii na steeti Osun achụwala o, kamụrụ ebe ya bụ mgbọ egbe na-efepụ efepụ, ụtụrụ ọnụ wee tụgbuo nwatakịrị n'afọ iri na ụma na steeti Osun, kamụrụ ebe o siri wee pụta. Ndị uwe ojii akatọọla ogbugbu nke gburu otu nwaanyị e ji aka ike o, si na ụlọ ndị uwe ojii kpụpụ. E si n'ụlọ ndị uwe ojii were aka ike kpụrụ ya, e gbuokwala ya bụ nwaanyị ugbu a na Kaduna. Ndị uwe ojii nwụchiri mmadụ iri abụọ na ise, ma natakwa ha ọgwụ ike ha dị na steeti Plateau. Ndị agha soja nwetakwara ụmụ anụ ụlọ a chọrọ izu n'ohi o, ma nwụchikwa ndị na-enyo na ha bụ ndị ọlụ ọgbalaga na steeti Katsina. Adịghị di m nwere ugbu a, adịghị di m lụrụ, ọ gwadoro ihe mrenu m ji nọrọ naanị m ugbu a, adịghị di m na-alụọla. Nke a ka onye na-emetụ ihe ejije ntọ ọchị a na-akpọ Mmọmịwa na-ekwupụta ugbu a. Pela ekwekwala n'ụgwọ isi nke Javisio ya kwụchara na kembụ na mbụ ahụ ya gara akụ aka n'ụzọ. Ọ wụzi alụlụ di na nwunye ahead ahead ugbu a, mmemme ịkọ ngaji n'eze nakwa ihe nrisa ọhịa anyị ga-eme ugbu a. Francis Duru ekwela na enweghị ihe ọbụla na-eme ya o, na onweghị ihe ọbụla dịka na ọrịa ga-egbu ya egbu na-arịa ya o, dịka ndị mmadụ na-ahụta na ọdịdị ya dịkwa ka ọ na-eme ndị mmadụ obi ada na-alọ ha mmiri, ya so na-enye na nsogbu, onweghị ihe na-eme ya. Ọfịsa Wosu agọla na onweghị mgbe o ji nwụrụ ya mapụrụ ọkwa na Broda Shagia nwụọna o, na ọwụ ashashi na onweghị mgbe ọbụla ya mapụrụ ọkwa o, ọnwụ nke Broda Shagia na ọwụ ya mere nke ahụ. Ọtụtụ n'ime ndị mụ na ha na-eso, ndị anyị na ha na-eso akụ dị egwu, ụfọdụ n'ime ha lala nnọọ laa n'olulu n'ihi na ha ji ego ha kpatara na-aga pati were na-akpọ ụmụ nwaanyị South Africa. Ụmụ nwaanyị South Africa ga-emeghị gị ịla mgbuka ahụ. Nke a ka Spyro na-ekwu na ọ ihe mere na ụfọdụ ndị ya na ha so nọrọ na ọgbọ egwu. Ekweteghị m na ịlụ nwoke dara ogbenye na ọ ga-eme gị obi ụtọ. Ekwetaghị m na ịlụ nwoke na-eji gị ego lekwe gị lekwe obi ụtọ. Ekweghị m na nke ahụ biko nọ. Nke a ka Nancy Simen na-ekwepụta na ma oge eruola ugbu a ka ị nweke ụbọchị okwu gị n'isi akụkọ nke ọ bụla masịrị gị ga-etinye site na otu nkeji ka ị nwere agafekwala ya. Akara ekwentị m ka bụkwa 0800 186 2383 maọbụ nwanne ya bụ 0800 186 2453. Werekwa nke ikpeazụ zibatara m ozi gị na WhatsApp. Alo? Ọ dịka nke ahụ akụpụla. Ọ bụrụ gị kpọta ha Chimenu.

0: nwe kweghị ihe ọma nna ahụ.
1: Were banye n'ọchịchị, ị na-eche na ọ ga dị mma. Echi ọ na-esiwe ihe.
0: Cha cha. Ịpụta na main road, ihu ebe akọwachara fuel.
1: Ihe ọ na-akawanye.
0: Mama fuel ka gbawara akara. Nwe onye na-ajụ efu.
1: Ị na-eche na ọ ga dị
0: mma. Ihe ọ na-akawanye njọ. Uwe kweghị
1: ntị meta, Nigeria kweghị ntị.
0: Ibia ze ni police station. Adoba cha fuel na ere na Jerica.
1: Fuel kweghị ntị. Black market akari go. Isi ka kari go. Oko chucha.
0: Si were kwe nwayọ. Si were kwe nwayọ.
1: Nigeria mo gadi.
0: Kanye mo fere aro we zuru ayi ni.
1: Mo gadi. Mo gadi ma kwa.
0: Ole mo nya ga se mo.
1: Mo gadi. Ni oge.
0: Ole mo nya ga ebi.
1: Oki bu fere.
0: Ine che na o ga bi.

onye ga-emezi ka ọ dị mma. Ile anya ndị na-achọ ka Naịjirịa dị mma, ile ha anya n'iru, ha mere iru ka ihe ọhụrụ. Ha dị ka ọnwụ na-egbu Naịjirịa.

na oga di mmu echi ya na akawanye njo ya mere nya nchoro igwa ndi mmadu ugwu abo na akwusi na ndi mmadu ego we na atunye ha vote maka obu na atunye ha vote na anaghi ha kazu ha ga alura ya olu ha ga ya na ya kazu obukwa na ha eme ihe ifu ayi wonu aji agwa okwu mana obu na inara ya ego we tinye ha vote ha banye na ochichi ha na achi ya akazu akazu we onye ga enwezi the boldness iji agwa ha okwu iji ati ati ayi ihe anyi na ame abu ihe anyi na ipata aye ye na akazu onye obu na guti okpukpu na onu nwe onye ga ekwuzi okwu maka na asi na akazu na eme onye mara ihe ka okwu isi ya mere onye na akazu we nye ochichi nkwa ni

0: na amammowo ya mmowo hia ya wono nka ha na kpo na ga viral akoya ohim chire na owo igbasa ehn yegwe ke mote chakuo ndi ga na ajo se ehn mandi ode na mandi ogochoa ehn ndi nkesa igotala eche mo heji hia ha na acho mana biram bia hu na hia ha wo de egburegwu na hia ha wukwa ezigbote mmado ime imeto ugo nyozo n'udiri isu okpu nke nwa kara kwasara n'elu nwa gbogobia ma ihe ahụ ọwụ nwa gbogobia ma ọwụkwa nne nwanyị amaghị bụ ehe mana elere m anya dịka nwanyị gajurula nke ọma adịsa ma ọwụ obere nwa chọgharịga ụmụ okorobịa nwanyị ahụ etojupụtala ihe eji mmadụ eme udiri kpetekpe a nọrọ suo nwatakịrị a edewekwa ihe igwe na-ese kọrọ maka na a nọrọ mgbe ọdụkwa na-asị onye na-ese esekwala m ihe a esekwala m ihe a na-asịkwa na onye ka ị mana otu a m ji ga ebe aga m egbu gị emechara m bịa hụ na nke bụ eziokwu bụ na otu ọkpụrụkpụ anya nwaanyị ahụ ọ dịka ọ ga-aga ezigbote nlekọta ahụike maka anya maka o sujere ya hụ ọ dịkọkwa na ọwụ ebe ọ nọkwara na ọ bụrụ ndị ihe a ngwa ha sị ọta ga-etiwe ọ dịka ọwụ ihu ya na anya ya ka ọta ga-etiwe ka o mebie ya ịnagwụta maazị elekwachi maasị ma jụtụdụ gị elee ihe nwoke nwere ike ịsị na ya mezuru ma ọwụ afọ ojuju ọ ga-enwe nọ na-ele nwaanyị na-eti ụdịrị ihe ahụ ị hụrụ na akara vidiyo ahụ o nwere ụdịrị ojuju afọ pụrụ iche iti nwaanyị ụdị ihe ahụ na-enye ụmụ nwoke ịma iwulu nwoke ka mara ma ọwụkwa na m na-asị gị na awụ na ahụmahụ ị ghọtara mana ịkpakọrịtatala gị na ụmụ nwoke ibe gị olee ụdịrị onwere ihe ọzọ ụmụ nwoke na-erite n'isi ụmụ nwaanyị ụdịrị ịkụ ihe ahụ maka na nwoke agaghị akụli nwoke ibe ya ụdịrị ihe mbana
1: aga akụkọ akụmakụ onwe dị ebe ọ dị mma ekwe dị ma nwaanyị ma
0: nwoke olee ihe
1: onwe gị uru nwoke na erite ma ọkwa nwaanyị ihe na abụghị iwedo onwe n'ala maka na o nwere mgbe anyị na-agụ mahadum o nwere otu onye ọka mmụta a na-akpọ Edward Okereke ọ na-akụziri anyị ihe akụkọ bụ mgbe gbasara ihe mere eme elu mgbe ọ na-ele anyị ule otu nwa okorobịa ebilie were anya tii na nke akwụkwọ nwaanyị nwoke a etipu mkpu nwoke na-enyo nwaanyị ọ na-akpara ezinụlọ ya ịghọtala onye ọbụla kụrụ nwaanyị ihe n'otu aka ahụ ọ na-akpara onwe ya ọ na-akparịkwa ezinụlọ ya maka na akwụkwọ nsọ akwadoghị ihe dị otu a anyịma maka ndị na-ekpere kraịst ejikwara m aka na akwụkwọ nke ndị koran bụ akwụkwọ nsọ nke ndị
0: ala ndị okpukpere chọ ọdịnala
1: ndị ọdịnala kwana onwe ebe iwu dị na ị ga akụgide nwaanyị ihe gabịakwa na iwu dị na ala Nigeria enwe nke a na-akpọ Violence Against Persons Prohibition
0: Act
1: VAPP n'okwu bekee ị gaa akụ mmadụ ihe kụọ ya ka onwe gị nke bụ na a na-akụ ya ka ọ bụ akpa aja gị elekwara onye na-akụ akụ ike ya na onye ọ na-akụ
0: aha gị otu a
1: lee otu nwoke a fụchara akpụ
0: dị hụkwara ebe dị na-akpa obi nọcha
1: ọ bụghị kpọọ ihe aha o nwere akpa siment a na-eme n'oge bako supasa otu nwoke a fụchara akpụ were aka chọrọ itigbu
0: nwata nwaanyị chineke
1: na ọbụkwa nọ na-akụ n'ihu
0: o nwere ebe o legidere anya ọ bụrụ na ọkụ ga na-ahụ ya n'eziokwu
1: ọ chọrọ ibibi ihe ọ dịka na-alụ agha ihe a bụ nke nwa bekee kpọrọ no holds barred na a na-alụ ọgụ
0: enwe ebe o legidere
1: na-aga akụlata n'ukwu na ihe ọbụla gbara n'ukwu below belt ndị na-akụzi ebe niile nwoke akụrụ ebe niile ọ kụrụ duga kụọ nwaanyị a amam ihe kpatara ya ihe ọbụla kpatara ya
0: anya ma
1: ọ dara n'iwu
0: rukwa ugbu anya mata gị
1: ihe ihe ọbụla kpatara ya o ji kụọ nwaanyị a ụdị ihe a iwu jidere ya ka nke mbụ akwụkwọ nsọ ka anyị mara na nwaanyị na nwoke katụ ike n'etiti abụọ ọ nwụkwa mgbe nwaanyị na-aka nwoke ike mana nwoke katụgodu ike n'okike
0: otu a ikike nwoke na nke nwaanyị aha gị
1: ikikere ga ahụ dị ka nwoke bụ ikikere gị chekwa nwaanyị chekwa
0: otu a wee iji tigbuo ya otu a
1: ma ihe nwoke a mere bụ ntụzasị ntigbu ọ bụrụ na ha bụ di na nwunye kere ihe a na-egosi ụmụaka ha ọ bụ ịgwa ụmụaka
0: na ọ dị mma
1: maka na ọ nwere otu nwa natakịrị gara akwụkwọ onye nkụzi agba ya si ya gbere nne na nna m atọ ya si nna m na-etigbu nne m ya bụrụ ihe ọ hụrụ n'ụlọ ya bụrụ mgbe ụfọdụ ndị dị otu a ha ga-azụli ụmụ nwa nwoke dị otu a ọ dị mma
0: ịkpọbata
1: ịhụla na ọ bụ onye ahụ ka aka mere ihe ndị nna eji onye dị otu a
0: ịkpọ ya
1: na ndị a ga-akpọ ndị nna papa isokwa onye eso ya
0: onye eso ya
1: onye a bụ agalaba agadamba ba ya chiruzo onya

0: eji ụlọ onye abụ onye ntisa
1: onye ngweri
0: onye ngweri onye nkusasi maka na obi ọjọ nọ
1: n'ụwa nọ n'otu a
0: ma ọbụla dị ihe ọbụla nwaanyị gwara gị n'ọnụ amana mgbufọrị na ọ na a na asetwa ụmụ nwaanyị na-ekwupu okwu ihe ọbụla gwagidere gị
1: ana ha asịlị ụmụ nwoke na-enwe njide onwe onye
0: aka na ike dị otu a
1: wee zụpụ ya
0: ọkwana gị na nwaanyị a na-abaga ọgụ
1: ọkwana
0: nwaanyị a na-akụdo ihe ọba akụ
1: na ndị na-ezo onwe ya
0: ọ bụghị na ọ na-abaga
1: ọgụ ịhụ otu o siri ya wụrụ ndị bekee pigide ya nọ
0: ọ bụrụ na ọgụ maọbụ iwu na-achị ya agha dị n'etiti obodo n'obodo maọbụ mba na mba maọbụ otu n'otu enwere nke a na-akpọ proportionality
1: ihe
0: ga-ahata
1: onye ga-ebuli ya
0: ọkụfere akụfere onye ọ na-akọ ya ebuli ya emechara ya ihe onyonyo ihu ya
1: otu nwaanyị azala
0: akwụkwọ nsọ si mgbe ihe ndị a gasịrị and it came to pass
1: otu a mgbe ihe ndị a gasịrị
0: abịa hụzie n'otu nwaanyị ihu gwụrụ agwụ
1: nwoke
0: anyị nwetara ihe ọ na-achọ ihe kwụsasị ihu a gbanwee ihu a
1: gbanwee ya
0: ihe tinye akụrụ pan ọ bụkwa na nke ndị ọkpọ abụọ achọ m ikpe otu aha ndị a bụ ndị ụmụ ahịa
1: otu
0: a ka etiri ya nke ikpe ihe etie ibe ekwe kele ọbụ aka ka ọbụ igwe
1: ya si ka egala ụdị egwuregwu ka egwuwe
0: ibe ekwe kele ọbụ aka ka ọbụ igwe
1: chineke
0: na masị na ihe a nwoke akụrụ ekelere m ndị uwe ojii na ha abatala ọbụladị onye jiri ihe onyonyo oseta ihe a gbasaa ya ozi maka na nke a na-abụ ihe ọkpụkpọ oku na ihe ndụmọdụ nyere ụfọdụ ndị na-ezo ezo eme nke ha
1: ka ha marakwa o
0: ụfọdụ ụmụ nwaanyị bụ akụcha aha ha bịa zo ya ezo
1: etu a
0: ọ dịkwa maka n'ụlọ ụka
1: n'ụlọ
0: ụka ndị ọsụsụ atụrụ ndị pasịta nakwa
1: e ji ha akụtụ akụ
0: ọ bụghị naanị ndị agbụrụ paakị
1: mba ndị nke butekwa ha bụ ha akụcha ha eyiri taịrị pụwa
0: ndị gụrụ akwụkwọ kwa ndị ọka mmụta ndị ọka ikpe
1: ndị dibịa bekee
0: ndị ndọrọndọrọ ndị nkuzi ha na-akụ akụ onye ọbụla na-eme ihe a ka nke a bụrụ iji
1: tụọ gị anya lọwa dị alọwa
0: eji m ohere a na-akpọ ụlọ ọrụ onye bụ nwunye aka na-achị steeti Abia bụ Priscilla Alessandro Dapi ị ga-etinye ọnụ n'okwu a ka o metụtara gị
1: ụmụ nwaanyị
0: ị ga-etinye ọnụ n'okwu a maka na ọ bụ unu bụ ezinụlọ nke mbụ
1: otu a
0: ọ bụ gị bụ nne nke mbụ Abịa ọzọ abụrụ onye kọmishọna na-ahụ maka ụmụ nwaanyị dọkịta da Maureen ọ ga-etinye ọnụ n'okwu a ọ ga-etinye ọnụ n'okwu a ọzọ abụrụzie ndị ụmụ nwaanyị ndị ikpe Federation Association of Female Lawyers FIDA ha ga-ekwukwa okwu anyị amara nke a na-eme zapụrụzie ndị nnọchite anya anyị n'ọgbakọ nke omeiwu Abia steeti nke asatọ bụ the 8th assembly unu ga-etinye ọnụ n'okwu a maka na o nwere nke mere na Anambra n'oge na-adịbeghị anya otu nwatakịrị na-erubeghị afọ iri ga-adị ma ọ bụ afọ iri na-aga n'ogogo ahụ ka nne ya ukwu amam nke na-ese
1: amam
0: were mmiri si na kandụlụ
1: tagide nwa n'ahụ
0: tapụta nwa ntụtụ na o nwekwara ike ebe ndị ntụtụ a ga-abịakwa ọzọ ịhụla na nwatakịrị kwesịrị ka ele ya nke bụ ahụ
1: mana ma nwere ihe ndị o mebiri n'ime ahụ na nwa na-eto eto chineke mekwara anyị ebe taka sacha nwatakịrị
0: mana dịka nke a mechara onye nnọchite anya nke ndị Ọnịcha na Anambra na-akpọ mimi ikpeazụ o were okwu agapụ njem
1: elegide anya obere akparazie ya aka
0: ọwụlụ ụka
1: akpụ n'ọnụ
0: ana m asị ka nke ugbu a bụrụ okwu ụka akpụ n'ọnụ
1: na steeti Abia anyị
0: omeiwu nke Abia
1: otu a
0: ka ọ dị ugbu a maka na ụfọdụ ihe ụmụ nwaanyị na-ahụ ụfọdụ n'ime ha ga-apụta ekwu ya ụfọdụ n'ụmụ nwaanyị
1: maka ụjọ
0: lee ha anya n'ihu ihu azala nke nwa bekee kpọrọ black eyed ọ bụ ngịrị mere
1: adara m ada
0: maka na
1: ụzọ otu nchire kpọbie ụkwụ
0: onye keke ebu anyị tụbara anyị n'ime gọta
1: makwa na nwoke ya na-ebi n'ụlọ
0: maọbụ
1: na enyi
0: maọbụ nwanne mgbe ụfọdụ ọ nakwa dị n'etiti nwanne na nwanne
1: otu a
0: hapụkwa ọ nakwa n'etiti nwanne na nwanne
1: nke ahụ eziokwu
0: ndị agbata obi maka na ihe abụọ naanị ihe dị na
1: nwanne ọ na-anọ na ndị bi n'otu ebe
0: ọ na-abụkwa mgbe ụfọdụ
1: mana ụlọ ọrụ
0: kwa
1: gbam n'ime ahịa kwa
0: mana akwụkwọ
1: mana
0: mahadum
1: otu a
0: mana kọleji ebe dị iche ọ na-emebe buru ibu
1: otu a
0: ọ bụ ebe a ka e kwesịrị iwu ozi ndị a na-aga ọzọ abụrụzie na ya bụ iwu a kpọrọ vap ele ndị na-agụ ya
1: mana
0: okwu gbasara ya
1: anyị makwade ya
0: na-enwere iwu machibidoro gị iji ikike
1: me onye na ga ebuli ihe ahụ
0: iwu dị igeji ta mmadụ ahụ dapụzie iwu werezie aka
1: aka ọkpụkpụ aka gị
0: igeji iwu ka bụ kewa bụ ikpọrọ taking the law
1: into your own hand nke jọrọ njọ
0: ọ za bụrụzie na o nwekwere ndụ ụmụ nwanyị na-etikwa di ha
1: eh
0: ya bụ integrity
1: otu a
0: nwoke ibe m ma nwoke a ga-apụta sị na nwanyị na-eti
1: ya mba na awụ ihe ihe
0: ya na-eri ofu
1: otu a
0: ọ ga na-apụta ka ebe ọ ga-ekwu ya
1: amanị m onye ga-ege ya ka ha sọ owo onye iberi ibe
0: ka ọ bụ ebe a na-azụ ahịa ka nwoke ga-apụta sị na nwunye na-eti
1: nwunye
0: ekwesịrị inwe usoro ebe mkpesa
1: otu a asị gawa ebe a
0: maka na ụfọdụ ndị eji aha ọlụlụ na di na nwunye na-eri ofu
1: ọ dị nnukwu
0: nwa ya na-akụduka duka a ka m nọrọ na-azụ na ụmụ m ọmụmụ atọ ka m na-azụ ụmụ m na-elegide ụmụ anya ị na-elegide gị n'anya ịtụfuo ndụ gị
1: ụmụ ahụ olokwere ndị ga-ele onye ga-elegide
0: ha onye ọzọ arụtazi onye na-aga akụ ihe
1: abịazibe ale ka akwa onye dị mma ịkpa apa
0: a na-akwa ọkụkụ dị mma ọtụta ka ọ gazi dị mma
1: eziokwu
0: o nwere ike mgbe a na-eme ihe ya bụrụ na ụmụ onye a na-ele anya n'ezi
1: ihe obi ọjọọ ji na-eme gị iji na-esugbu onye nke a
0: mana asị di na nwunye nwunye unu enwe mkparịta ụka na nnọkọ ihe siere nwaanyị ike onye kwesịrị ịbụ ụzọ gwa bụ di ya
1: otu a
0: siere nwoke ike onye kwesịrị ịbụ ụzọ gwa bụ
1: nwunye ya
0: ọ bụrụ na nwoke adaba mba ọ mmụọ nke nwaanyị ikikere ya a ga-eji bulie di ọ gwa nna di gị adaba mba ọ kwa otu a ka ọ dị ọ gwa nna gwa adaba mba ọ kwa otu a ka di gị ga-abịa bulie gị unu bụrụ otu akwụkwọ nsọ si
1: na abụọ ahụ ga-emecha otu
0: mmadụ abụọ maọbụ karịa ọ pụrụ inwe
1: nkwekọrịta ma ọ bụrụ na ha ekweghị ekwe ha nwere ike ịgakọrịta ije
0: ga-agakọrịta nrụkọ
1: mana nkweta nọ na ya
0: kekwana otu maka na ọ bụrụ na ị ghọtara ihe na-emenụ ihe sponsọ si n'ebe o mechara di na nwunye na unu aghọọla otu ị ga-akụkpọ omega anya
1: amana m ahụ gị ị ga-emerụ ahụ
0: gị
1: mbọ ya fụọ gị ụfụ ke mana na owotu ahụ ka ọ ga-adịkwa mana maazị elekwasị nwere ebe ọzọ
0: ọjọwa njọ karịa ọ bụrụ na m na-akwado ya
1: ee otu a
0: kama mmadụ
1: ka a ghara enwere
0: maọkwa na-abịa kụziere ụmụaka nke na-adịghị ọ bụrụ a ka ụmụaka na-enyo
1: were na-etolite kwa echi ihe ahụ epi ige otu a
0: ọ ka mma na gbasara otu ahụ eji kwa buru mmanya bịa
1: gị gakwa sị na ị nakwa alụ maọbụkwa na unu anọtụrụ onwe unu chịkọtakwa isi unu ele ma ga-edoziri unu ihe na-eme unu
0: ọ bụrụ ndị ụka ndị katọlik mere nke a na-akpọ annulment annulment
1: emee postale adọkashiala akwụkwọ mana enwere m sị m ajụtụkwa gị dịka onye ntapịakụ ahịa maka na ọtụtụkwa dịka anyị nọ na-akọwa ihe banyere gburugburu ihe ụfọdụ nọrọ na-ekwu dịka ọ na-agbasa ee na onwekwe na onye jụrụla ihe nwaanyị a mere ị na-agwọta maka onwere ndị sị na onye ọbụla ugbu a na ha ekwula na nwoke ahụ emeela nke emeela nke ọzọ
0: asị di na nwaanyị gara ikpe mana mana nwunye ya asị I am sorry when I remember oyoyoyo ka aga n'ikpe aga amara onye mere nụ onye asị nụ ndo mana ị were aka gị wuruzie iwu gụwanụ nwaanyị ihe lee ụdị ihe onye akụrụ nwaanyị anazi gị ajụ gịnị na-ese a na-akụzi na ịchọrọ
1: ịkụgbu ya
0: ihe abụzi na ọ
1: gafeela
0: okwu ahụ ihe a na ha aghọla attempted murder ị na-akụ mmadụ ihe otu a
1: pichie ya ebe ahụ o ji ya ma ikudu ume
0: a na-ebe ebe ị na-aga ihe a a ga-agwa gị mgbe a ga-agbarịsịwa ya abịa were vapụ jide gị abịa were iwu ndị ọzọ dị
1: ọ gbakwenyere gị ya a na-agụ ya otu a
0: abịa gụgụ
1: ya ruo isii na asaa
0: maọbụ isii maọbụ asaa agasị gị lekwa ihe ndị mere
1: ya gbagbuo gị n'anya
0: ịgọgide nke agọgide nke
1: abụọ nke ọzọ amachie gị maka ị ga-agọnarịrị ya otu a
0: ịgalanga
1: otu a
0: hapụzie ihe o mere ọ bụrụ na o megidere gị ihe o mere nhata nha ya bụ
1: otu a
0: ma ọ
1: gawazie awụ nke ịkụgbu onye
0: ndị na-asị ihe nwaanyị a mere nwaanyị a nwere ike ime ihe ọjọọ onwe na-ekwadoro ihe ọjọọ
1: mana ihe emesoro ya ugbu a owu ọtụtụ ka eji zatọ
0: onye nwere ikpe ọma nwere ike otufuo ikpe ọma ya
1: otu a
0: ntisasị na iwu ọkụ na ejikọta onwe aka
1: ndewo dede m eke eburukwe m gakwa ugbu a dịkwa ka anyị nọkwa na-ekwu ihe na-eme na steeti Abia anyị na gburugburu anyị ugbu a lenu n'izu ka mkpuchi izu ka olu dawara site na ugo nke Obi Ọchịchị State Abia na amachiela ogbatumtum ndị eji azụ eji akpata ego ime ọwa ebe m nọ na-elekwasị anya nke na-aga na-agwọta na gburugburu ebe ndị bụ obodo mepere emepe atọ akpọrọ ya aha ụmụ ahịa aba nakwa ọhụfịa maazị elekwa chenwere otu ya bụ okwu sịrị dịrị masị ịbịa taa ka anyị tapịa atọ ya maka na kemgbe njem bịara bịa rịtụ elu n'ihe metụtara ịgba mmanụ patrol ọtụtụ ndị lebara anya n'ịzụrụ ụtụ nwa ọgba tumtum ndị nke otu ha si aṅụ mmanụ ụgbọala dịtụ nwa mfe ịghọtala ụfọdụ kwa ewerekwa ndị nke wụdị ọwụzi ikikere latrik maọbụ nke anyanwụ ka o ji wee na-arụ ọrụ were ya na-abịacha ma ọrụ na-abata n'ime otu a sị na ebe aba mepere emepe na-aghọta masị ma jụọ ndị ahụ ugbu a ka anyị bụkwa nke wee kwuo aha ha ejighị ya bụ ọgba tumtum na-achụ ego ha ji ya na-agara mkpa ha iwu a ọ nọkwa n'isi ndị a maka na agamechiteli na ọgba tumtum ndị na-akpata ego na-apụta ebe ịbata maọbụ ebe pak wụnụ ebe mepere emepe ebe m na-ahụ ya webe bụka bụ ebe mpaghara nke m na-abakwanụ n'ime ime obodo otu a ka nke lusi akwa aha onye a na-aka ya ghara ịgbagburu onwe ya na-asụ
0: nke mbụ bụ ebe ọ bụla iwu dị enwekwara ihe nsepụ whenever there is rule there is exception ọ gụchara maọbụ iwu majidere onye ọbụla mana iwu ọbụla nwere ụzọ
1: mgbapụ ya
0: ọzọkwa abụrụ iwu nwere ndị emere ya ọzọ abụrụzie na mmadụ apụghị sị na amaghị nụ n'iwu a nọ ị gaghị asị na amam n'iwu a nọ mana ị ga-asị aghọta m iwu a n'okwu bekee nke ndị
1: ị na-akọwa na amaghị m na iwu a nọ agaghị egbochi ntaramahụhụ gị gbawụrụ na ịdịla ya
0: ọbịa ignorance of the law is not an excuse but ignorance of the fact of the law ignorance of the fact of the law
1: ya ihe ndị iwu ahụ ukwuru aghọtachami ugbu a ka ihe ọ pụtara otu a
0: maka na ihe m ji na-egwokwu a bụ asị eme onye ara kọndọktọ ya efegbu
1: omenala
0: ibu echi na izu ma ndị uwe
1: ojii onye ọbụla ha hụ na
0: emepela ha bụ ahịa ha agawazie n'ọnụ ma
1: ebe ha na-ekwesịghị iru
0: na-abata gị n'ime obodo ị hụla ihe m ji si na isi na iwu dị
1: maka na echekwa m na iwu a nọchakwa kemgbe
0: mana isi na ịmaghị ihe iwu na-ekwu ọ bụ
1: ihe ngọpụtụ
0: ọzọ abụrụ kedụ ebe bụ metropolis
1: maka
0: ọgwụ a na-esi ugbu a
1: ọwụ ya o
0: kedụ ebe bụ
1: lebewasị mepere emepe o
0: lebe ọwụ ka anyị mara maka na onwe ndị nọ n'ime obodo ịkpọlụ ebe
1: a bịara ime
0: ngwara o ebe ọbụla dị ndị keke ịgbagara dị ahụ ndị ụgbọala ịgba
1: otu a ọwụ ebe a ka ha na-agbabacha
0: ọzọ abụrụ sị na enwe ndị ji ọgba tumtum nke ha
1: na-apụta otu a
0: ebe ha bi
1: esi ebe ha bi ha aga ebe
0: orutebe ebe ha bi ọzọ abụrụ ka ọ dịtụrụ ha mfe ma nke na-eji anyanwụ agba
1: ma nke ọkụ latrik
0: agba ma nke a na-eji ike ikikere
1: bata n'anya
0: anya ajụzie o metụtara ụdị ndị a
1: inwe
0: ihe ngụpụ
1: otu a
0: n'ebe ndị dị otu a
1: nọ
0: maka na ihe eji na-ekwu ihe a bụ na ya bụ ọgba tumtum nke ị na-aga maọbụ nke ndị ihe a na-ejizi ya akpa arụ n'obodo maka ilekwa na gị hụ na ihe ndị a steeti aka na chiteti bịara mekọ na-achọ ibelata na-achọ ime ka ọ na-alaghachita iji ọgba tumtum anapụ ihe n'ike dịka fon maọbụ ego maọbụ
1: ihe ndị ọzọ bụcha mpụ na arụrụ ala otu a
0: ele mgbe a ga-enweta di ya
1: ele mgbe ọ ga-akwụsị
0: maka na o nweela aka na chiteti n'oge gara aga machibidoro ọgba tumtum ịgba n'oge dị otu a
1: maọbụ nke ọzọ
0: eruo mgbe a na-aga ntuli aka ya ga-agwa ha unu gbawakwa ihe a bụ iji
1: ka o nwee ike nwetakwa maka na ọma na iwe were
0: ha iwe na-ewe ha na ha nọzi n'ọrụ ya gasị ha unu gbawakwa ka ọ dị ka na-eme ma na asị nke ọbụla a na-eme sisi na-eme ya
1: na-akpọ ya ha nke ọma
0: ka a ga-abịa ya ka a bịa ụdọ anya mara ndọba bidoro ọzọ abụzie Agenyekwa ndedi otu a akwụkwọ ikikere isibawa maka na ọ na-adị mma enye iwu enye nkọwa mana ndị iwu ga-amabido ọzọ abụrụzie ndị a na-emekwa iwu n'aha Abia steeti oru olulu n'aka ọ bụrụ na a ga-eme iwu eme ka ọ bụla a ga-eme eme unu enetu nkọwa
1: otu a satọrọ mbasara
0: ọ satọ mbasara
1: maka nghọta ndị dị ka mụ na maazị elekwata enwe ike ghọta ya
0: ọzọ abụrụzie ndị uwe ojii ọ na-abụ ihe dị otu a mee.
1: Ee, emepele ọnụ ụzọ ama.
0: Emepele n'ọnụ mara ahịa.
1: Ihe ọbụla ha hụrụ ugbu a ha eburu.
0: Tụtụrụ ya tufuo. Ma nwoke ma nwaanyị.
1: A na-agwa gị.
0: Tụtụrụ ya tufuo.
1: Eziokwu.
0: Ya da, park there if you move, I move you. Holy there if you move, I move you. Park there if you move, I move you. Biko kwa. Before you move, wo, ma tupu you move, we.
1: Unu nwetakwa ezigbo nkọwa doro anya.
0: Ezigbo nkọwa doro anya nyere iwu a.
1: Ka unu marakwa ebe ikike unu ruru.
0: Ha, ka mara ebe ikike ha ruru. Ọzọ abụrụzie na iwu a dịka ọ dị ugbu a. Okada maọbụ kwanu ndị na-aga ha na-agbanu n'etiti aba
1: ahụ na ma ahụ ha
0: ya bụ na na ma ahụ no
1: na ma ahụ ọ bịa bụ ndị wode dem edikwa ka ị na-ekwe makwa na ebe ahụ m na-agba gị ana m ahụcha ma ụmụ nwaanyị ndị ngwa ma ndị nke nwoke ndị na-eji chọgba tumtum awo
0: aga n'ubi
1: ehe emekwa na mgbe ụfọdụ ọ nwere ehe otu a
0: ụfọdụ jikwa ya ebu ndị ọzọ
1: pụtakwa o
0: pụtakwa
1: ihotala ehe ka gara kwa ka sisi mezie ya mezie ehe ka odu ezigbo anya
0: hapụ iwu mmadụ akwụkwọ nsọ si na ọ bụ iwu ka enyere nye ọ bụ iwu ka emere nye mmadụ
1: nye mmadụ nye iwu otu a eme mmadụ nye iwu nwa nwa otu ahụ ka ọ dị okwu gị bụ ọtọ dị dị m ya gaziere gị ya wee na-ewetakwara m n'isi okwu ikpeazụ nke m chọrọ ka anyị leba anya na nwa nkenke maka na ọ wụrụ na anyị amanwacha ọnụ amakpuwecha ya anyị ahụla na ihe ọjọọ abịawala ala igbo na-asị na arụ arụ bata n'obodo bịa sị asị ọ gbawala afọ ya aghọwo omenala ịhụla ihe metụtara ọgwụ ike maazị elekwacha ịhụla ihe metụtara ọgwụ ike ụbọchị a ka m nọ na-apụta n'ogbe m ụmụaka ndị ahụ nọ ọ nwere ụbọchị m jikwara ya kwuo okwu na igwe redio ebe masị ụwa m na chi m ụmụ ndị ahụ na-afọ 13 12 14 ụmụ ndị a ṅụwa n'ọgwụ ike nke na otu ahụ m nọ na-abịa egwu adịghị ụmụ ndị a ha nọ na atachi na nwa mgbe ọ dịrị ha ka mgbe ha nọ na-ahụ m maka na ihe ahụ webe elekere iri ọ jiri lakara gafe elekere iri na-eweta aka 19 ma ebe niile akọtawala ogwo nke ehihie ebatawala ehe ha na ebe ahụ o yiri ha ka ebe ahụ ha gbebara mmadụ ha ebata ebe ahụ n'oge a ndị mmadụ aba ma liela ma ndị gara ahịa ịghọtala m napụta ụmụ otu onye nkọzọ si ma onye nkọzọ azị abịazị abịa mee ka anyị na-atọdo gị ụjọ ị nakwa gafe gị gafe kwa nwekwa ya ana m agwa gị eziokwu ma akpọ n'ubu si ihe awa ụmụaka nne na nna mụrụ eleghị anya nne agawala ọrụ maọbụ nna agawala ahịa enwe onye nke napụtara ha ugbu a na-abịa achọ ka ha malite ọ bụkwa na ha na-aṅụ ya na ọ bụ na a na-anwa ya nwa o yiri m ka ụmụaka
0: a na-aṅụ ya n'ụdị na ọ dịwala ha n'ime ahụ
1: ana m agwa gị lee n'ihe ugbu a ka a hụrụ na ndị mpa kwa ukwu nke a dị afọ 34 nke a dị afọ 75 nke a sị ya dị afọ 34 nwedoro ebe a kpọrọ kemist webe wo ebe ezuru n'ọgwụ kwara na ha dọkụ misi tụrụ m ọgwụ mgbu ya misi ego mana ndị ahụ ọmụ ọ na-eresi nke ọgwụ ike a ọ mara na ndị ha wụ ha bịa ya mara na ya ga-aba n'ime ga weta ihe ha chọrọ wụ ihe ọ na-arụ n'ụmụahịa nke ọzọ gwụkwa onye rụrụ n'ọrụ gọọmenti lara ezumike na-erigwugwu ezumike na-ewerezi nke ya nwa wụ onye sọplai ya ewere ya gawa n'ụlọ akwụkwọ sekọndịrị gawa inye o nwee na ejenti n'ime ụlọ akwụkwọ sekọndịrị ya were ya ga ziga anyị nwatakịrị ahụ nwezi
0: o nwela dila
1: ehe
0: ya dila
1: oke ọhịa na-akpọ
0: kpọ ya dila
1: nwatakịrị awụzi onye na-ekesaziri ụmụ akwụkwọ ibe ya na-anatazi ha ego ya natachazi ya bebe nye m papa nọ n'ezi ọwụzi onye nche ọnụ ụzọ ama ụlọ akwụkwọ a gidere nwoke maazị elekwacha mana asị were n'anya lee nwoke na dị afọ 75 na afọ 75 ụdịrị ihe ha na-eme ugbu a
0: dịka onye ya na ndị ụlọ
1: Chineke mepere mepere
0: maka ibelata ogwu
1: ogwu ike na arukoru
0: LEA na arukoru eji maka na oburu na otu onye PR na egente oga na nolu ihe bebiela
1: hai
0: eji zinde garanka na ndi were mwa
1: ehe na mwa hanyi ihu na ebugari ogwu ike igada ama
0: iga hunye wene nkwaru ya ya na
1: ya na magelegele
0: iga si ya kwusi onye uwe ji hunde ya o nwuri kitinyere ya ka kpo kpo fe
1: yo kpo fe ama na ofu fe nere ya
0: ogwu ogwu ogwu ike chinike ga hunye onye karanka na bia no ha papa yes sir fine papa gafe
1: ima na onye awo iga
0: ikpo ikwa fe
1: ikpo fe le ogwu ike
0: ihuzi obere nwa afi 18 ma ba afi 18
1: gejichie
0: ya choba ya
1: Imana hia hia gafela.
0: Eu
1: na no nima.
0: Obuya na. Obuya nishi.
1: Mo
0: nima kwa.
1: Mo nima akwara.
0: Mo nima kwa. Obuya.
1: Hm?
0: Omo anya ala ni.
1: Hey.
0: E no no ofode ofode ha e no
1: no. No ha nso.
0: Aga ti ta hi o ti sa.
1: Mo
0: bu si cha hi o ti sia.
1: Mo
0: bu gbacha ha boba. Lota wa na adi ije. Ige che ma ha na adi ije na elu.
1: Ezioku.
0: Ige che ma ha
1: no. Otu aka ha no.
0: Otu ha na
1: ese na elu.
0: Ha ba na uja ajuru aju.
1: Cha.
0: Owe kwa ihe a ga-emeli aga amuli ọnụ aka ị ma n'ọhịa a butere ihe gbagbo ya ala ala ga-akwa n'ime ahịa anyị mana ebe ole mmadụ ole na-amụ
1: ịmụzi ọrụ
0: ịkwa nka kapịntrị onwe nna m ya ihe a na-emezi ugbu a bụ ịmụ ahịa si onye agara ịmụ ahịa ndị ọrụ agbagbo ya ala ala ọ bụzi ihe isi ike a na ihe chacha na ihe ọṅụṅụ
1: ọ bụ ebe ha tiziri isi na iburu keke nke a kpọrọ haya pọches gbapụ n'okporo ụzọ
0: mgbe ụfọdụ keke
1: na ihe na anụ na anwo ya apa apalie akopo ya
0: boy ka m tuo ha ihe na achukwa ha bu ka agbazuo
1: ahia
0: acho ka agbata
1: na otu a
0: e werezie nke fara fo agbazuo kwa
1: ahia agbazuo ahia n'ime aga anwo anwo
0: ma bu nakwa na
1: otu a
0: agbazie
1: ihe abudi n'eku
0: ya na ho ge
1: ya
0: da
1: ya ho ka nkata
0: kandanda
1: enwo kwa ihe wuya n'anya
0: ya buru nke ojo ya oza buru ana ha emela ndoro ndoro na ha ebela nso ọgwụ ike mgbe oji abata ju eru
1: ogbu a
0: ụfọdụ ndị na-emekwa ndọrọndọrọ aka ha dị n'ime
1: otu a
0: ụfọdụ ndị isi ukwu aka ha dị n'ime
1: ha ṅụga ṅụga
0: na mbubata ụfọdụ ihe ndị a na-esi mana obodo mexico ebe dị iche abata n'obodo
1: cha
0: ma nke akpọrọ mkpụrụ mmiri ma nke kolosu ma nke ihe
1: ma nke nọ n'ọgwụ kwara
0: asawo
1: ọgwụ kwara
0: nke a na-akpọ n'aha ebe a o nwere tụgha na-echicha akpọ ya aha abịa ha ala si ka onye na-amaghị ihe a na-arụ
1: ka ị ghara ịghọta ihe a na-ekwu
0: nye m tii nye m tii mi
1: ewere
0: fụọ na ihe ọzọ nye ha
1: ị gamakwa n'ọhịa ọ pụọla
0: ị nwere ike ịhụ mmadụ bụ ihe a na-aṅụ aṅụ
1: ihe ọṅụṅụ ọtọbịrịbịrị ahịa m nụrụ ụbọchị a sị kichin na ọwụ ihe ihe nọ ya n'ime wa ọgwụ ike ọhịa a na-aṅụ ihe
0: ma nke a na-eji ọgwụ ụkwara
1: were na-eme
0: nke bụ sirop n'ogbugbe
1: ewere ihe tinyecha ọcha
0: ọzọ abụrụ na enweghị ndị nọ n'ime ị hụla usekwu onye nne ọbụla kwesịrị ịmụrụ anya enwe ihe nọ n'usekwu na-aga akpa ha maka ebe ahụ ikuku ụmụaka were mekata esinye ya
1: ọgwụ
0: ike abata
1: ike abata n'ebe anyị na-esi nri
0: ike abata n'ebe anyị na-esi nri usekwu na unu ga na-akpachapụrụ anya ebe m ga-eji nwanyị kọwara gị ya
1: ọwụnụ nke ọbụrụ ọhụrụ anya kọ nke ime obodo ebe anyị na-esi na ntụ na nkụ kọ ọwụkwa nke
0: ọbụrụ ọhụrụ a nke
1: gasị
0: nke ugbu a
1: nke gasị
0: nke
1: hei
0: unu ga na-ehi asaa n'anya maka na ama m na onwe ndị na-ege ntị
1: otu a
0: ma ndị ọma ma ndị ọjọọ
1: na-ege
0: ọdọ dị mma ịkpọ ihe aha
1: iji ya ka anyị na-edewata okwu
0: ndị nne na nna kpachapụrụ anya mgbe ọbụla nwa gị na-eme ụtụtụ ọ bala n'ime ya bụ usekwu ọ bụghị ịṅụ mmiri ọ bụghị ime ihe ọbụla ihe ọjọọ na-eme n'obodo
1: a
0: ụfọdụ na-eme nshi nkwere ma ihe ndị ọdụ dị iche ụfọdụ na-aga n'ebe ahụ ebe mkposi
1: awụ ya hụla maka
0: meburu ibu
1: asọ oge eji mee ike abịa
0: highness
1: ile
0: elu emecha ihe a gịnị na-eme ọ bụ ya bụ anapụla ndị mmadụ
1: otu a
0: agalụ
1: ohi edinala nwaanyị n'ike ọ dị ya wa nwa gbuokwala onye onye na-ekwe
0: ha emewela otu nzuzo nke
1: okporo ụzọ nke okporo ama
0: street courtism
1: otu a
0: ihe niile na-agakọ ọzọ abụrụ na gọọmenti ekwesịrị inye aka na ọgụ dị otu a ejizi m ụmụ nwaanyị aga
1: eji ma ụmụaka
0: ga-ebata n'ụlọ mkpụrụ igbe n'ebe ụlọ ndị ije dị iche iche
1: ha ejupụta ebe a
0: na-eshi n'imi
1: chineke nna m
0: akpụ ya nọ n'eshi ya na-agbasa onye na-eme ya ya adịzie ka
1: ọwụ onye iberibe ịma ihe ụwa na-aga
0: ele ihe ọ na-ebute ka m dịka ibe adịfezie ka ibe agwa onye ara awa uche ajuru ajuru ndị nne na nna atoneta ahụ ne igwuari ụmụaka ga n'ebe ndị ndị a na-emegide ọgwụ ike hụkwa ndị ha ji eji ihe metiri ihe ebere ndị ha ji akara ndị ha ji
1: akarịala ebe ha na-anọ
0: a na-achọ ịgbanwe
1: a na-achọ ịtụtụta ha chi
0: akarịala ha
1: ebe ha na-anọ
0: akarịala ha
1: gịnị ahụ ihe ọgwụ ike mere mmadụ
0: ndị abụrụzie ndị nwere mmadụ n'ọchịchị maka na ewe ekwu ijide ya taa
1: echi ya pụọ maka abịara bịa nye bi aka
0: m ga-akọ ugbu a m na-akọ ya dịka onye mara ihe ihe a bụ onye ejidere ego ego nwoke a nwetara ego ihe ahịa obu ahịa ịmara ya bụ ahịa ọgwụ
1: otu a
0: ego obu bara na bi
1: o ruru ebe a
0: o ruru ebe a ọ bara na bi nwoke ekwe ndị a jidere ya nkwa
1: inyebito ya
0: inyebito ha
1: ke gbara ọkpụrụkpụ
0: nke ga-eru na 100 mil
1: ịmara
0: ya m na-aga ndị a sị ya mba anyị ekwe ka arụ ọrụ anyị ịchọrọ ịgbanwe anyị chọrọ ma ha eburu ya buruo n'isi nwoke a emefuzighị ego na-eruru otu ahụ ọ chọrọ inye ndị a dịka ngarị
1: ebu alaghachi
0: ya alaghachita ọ bụrụ gị bụ onye na-arụ ọrụ
1: ga-enwezikwa mume
0: ịhụrụ na ihe nọ n'ime obodo anyị ma ndị na-achị achị
1: nọ n'isi isi
0: na-abọrụ mmiri ha na-ekwa ya o ma ndị anyị na-achị achị ọsọ bụrụzie na ndị na-eme ihe a dịka ejidere ndị mma mmadụ abụọ onye afọ iri asaa
1: na anọ
0: na afọ iri asaa na ise ekwesịrị ịgba ha ajụjụ ọnụ
1: ebee ka ha si
0: ejide ọga jụọ ya chikwa ya mma ka ebe ihe isi bịa ka ebe
1: osi
0: maka na nwere ọrụ eji ha na-anọ
1: otu a
0: onye nke bụ nke onye anaghị n'ụlọ akwụkwọ
1: o
0: nwe ọrụ eji ya na o nwere ndị na-ebinye ya anya ahụ
1: si ya gawa ebe a
0: ndị na-ebutekwa ya na-ebinye ihe a maka na gịnị site na ọghọ n'onye okwu mmadụ
1: otu a aga alewere ya anya ajụjụ ọnụ ọ ga na-agara onwe
0: ya
1: ka ha titụ ọnụ maka n'oge anyị akụrụla ọnụ anyị lee maọwụ otu maọbụ abụọ anyị ga-anabata n'oge ya bụ ọnọdụ obodo a maka na anyị kọwa nnọọ ihe nọ nnọọ ọ wụrụ dị dị lọkị ya sasawa nnọọ mkpụrụ agadi nwaanyị jiriri ọrịa ọtụtụ ihe nọ ya akara ekwesị ka bụkwa ịfasatọ efu wasatọ otu isi ya abụọ atọ atọ asatọ ise maọbụ nwanne ya bụ ịfasatọ otu atọ asaa isi ya abụọ ise anọ ise atọ ijikwa nke ikpeazụ ozi batara anyị ozi na WhatsApp dịkwa mma. Alo?
2: Oyo wa ye mamma mamma.
1: Nde wo?
2: Na de wele kwa ti onya ma mmeri o si niwe.
0: Nde ge yaye.
2: Eo. Na mi ti neke goze na mgiwo.
0: Ma di wa.
2: Era wale le ba se kwa kwa le zo kwa zo kwa de lo na idi ku ta ka ma ka ma nde ge dra yi wala ha jizo.
0: Amen.
1: Ma gyo.
2: Onye de bo no bo evangelist mi la to ne si ma ka no kula na abo bata.
1: Ademma.
2: Leziokwu gbasara ọgwụ ike unu dị ikwu okwu ya gboo Chineke ka bụ eluigwe mere anyị ebere ọ bụrụ na ndị mbụ ndị oke mara anyị too ndị a ji ide ele anya sị maọbụ ndị gịrị akpa agwa ọma ikwu ọgwụ ike ndị oke mara ya kwesịrị ịtụwo mkpọrọ
1: adịmma ya gaziere gị ndị wọ edesị na ekwesịrị ile ndị a tụọ ha mkpọrọ ọ bụrụ ndị ebe ka anyị ha sị ndị na-ekwewela ala ọnụ ịma mmadụ na ha sị mmadụ ekwewela ala ọnụ alo
3: onye maka o riri na ntụwasị akụkọ ya gaziere nna m agụnwa ha mba ịhụla ka ebe ọgwụ ike a ọ karịala n'obodo a ọ karịala kachasị ụmụaka ndị a wụnụ
1: ụlọakwụkwọ sekọndịrị
3: JS2 JS3 JS1 ọ dịkwa onye hala wee wu ha ọ dịghị onye ibụ gịbịla ka ebe imechi ọgbatumtum o ji abụ asịbụ onye nwere ọgba aṅara ya ata kịta ata kechi na ndị ọrụ uwe ojii na ndị tas na fọs woo ga ntị gụọ ha onye ọka na-achị ala abịa steeti kwuru mara otu o ji mara ndị ekwesịrị ijide na ndị aga ịhafụ ka ha hụ wo ikuru nnu kpara mmanụ
1: na ime ahịa ya gaziere gị ndị awụ Adi mai hu nozigo ise mmaziele kwa China ihe metutara ihu na aga kwusi mmeto ogwu ike maobu belata ya kwesere ewu ibu oru dere mmadu nini obugi nani ndi oru NDLEA maka na esu n'otu aka rota mmanu na oge ezu ndi ozo adi ma ese mu nebo innocent adi ma ese ka umu afu buda ndi aka ha di ocha muni ike ibu ndi ndi a ogwu ike na agbawasi ala oburu gebu. Oh, yeah, I need to know. Hello? Hello? Hello?
4: I'm here. Before being you did well, only when I'm there, who got a coin to Hanaga, a motrand. Can then the connect with him, we can create the most of the way you get to a machine. Because you create the money teaching and get a good queen and robot. You
1: watch it, huh?
4: Emma Colla, there are 40 more and behold you as home wood.
1: Not sure.
4: Much more about to turn the bottle, but that won't carry no more. I have about 20,000. My daddy no mechanic here, my daddy repass here, or maybe it would be a year too. So we'll have. Well, I am also going to give medicine because my other question is because there is no long, what is no long hand in any more school, more so, so would be a leaky.
1: Oh,
4: no, sorry, well, Brian.
1: There was, I got zero again. There was, Adamao, I can never talk cookie. Hello, away.
5: Because I will be the flower evangelism there more.
1: Adam.
5: Abu Basarande or Batimaho. Let's look with the lay and a lot of his time. I see them lying, which are okay, Mabaho, they can do him by the candidate in Panacord. I love my last and more lying that is the Red Book was about to be able to have it with a Mabaho. At the middle of governor and the governor in Bonya Mari.
1: I don't reckon about Tony Bazuba to pull any checkota, ya bring him a man. Allo?
6: Oh, you're here, Oma.
1: Dallas, or did the Ben?
6: Oma, the Ben, Oh, you're young, cock at the Epon men and just a party view. Can't pull Kubasa and call Vika. Because it was just so we have a soul breaker. Do a magazine in here now. Or danger. It is a little woman, Mandy can want it. It won't want to want. Man, I said you were a cook. I don't want. Because nobody can hear me ever, and we'll get him one. So because of that, that's us too much. Let us watch. When that guy is working with him, he kill the papa. He let us in there. Just go and laugh, laugh. You go in there. Come and put in there for him. There, Hanya. How to put that in there? Had that. Hanya, I have to do quite a bit. Now we're going to take it to Kwalange.
1: Yeah, Gazi. I did not talk English. You got tired, and I have no double the mazere kwachi. Nikbazo.
0: Tamuro hira ni tu kaga dempa. Ana Mario nde gada nande greater umuahia
1: development
0: authority. Nande nko hafia. Unu mariba unu boro metropoli.
1: Bia guani anya.
0: Owe ya unu bia wile nyakara.
1: Bia tinye chaya.
0: Ese ukada akaya.
1: Akabuya.
0: Dike sieme.
1: Na ukada aga aga feba. Otua akaya akabuya gosi na amachiburi eba
0: iji me ko di mfe
1: maka nye lepota anya
0: maka ndega chuwa ntanya
1: otua
0: chuwa zi nta ndene ume hamere habia wera akara
1: banyeka
0: banyecha nozo
1: no gige oke ebe otua
0: ebe ndio kada nwere ike ida
1: ase ha ga gafezi eba
0: kamara ebe u metropoli maka onye abu
1: nsogbu
0: otua kamara ebe webe mana kwa ario ndị na-achị anyị biko ama m na abalị 26 abalị anọ maọbụ atọ na-abịa
1: n'abịa n'ihu
0: ga-abụ ụbọchị a na-eme emume ibu aga mbigi dog wike ke enwe ezigbo mkparita uka
1: na table
0: na table
1: gbakota
0: mana ulo oru ebe anyi n'ugbo
1: gba kwu okwu
0: ka ya na ekwu okwu
1: otu a
0: ndi nwe ulo
1: ana anu umuaka n'okoro ama no ma ahia di ichi ichi
0: ndi ukochukwu ndi ntu aja ndi ndu na ndi nwe ulo akuko ka ewepute ohere na ekwu okwu maka ihe a
1: kamuna na anya anyi obula matala ya ka nchu wegu oji mgbe ihe kanu a chowa be di jigide han ejoku ndi na ebuko ala onu nde wodede mi agaziera ge makamuna ge nore na nke mana mani hihia.

kamwike chikota kwarage nchikota kokonke lekerato biko Loro na humaka echi kwa utu wa guike si apagare na alanyi NDLEA na abakuwa mu Nigeria ume ndinke inhe hana ha na alubua bo nihi na hajula ina angua guike ya biazi ni emeko na donha dona ho kawa uro na ega angu ya meena emeingoge ya ega angua mu kahaburu ndinke gacho ububu ne nyemaka nogigenke ntuziaka na kwa nkuzi na ndumodo ha na ruoro awiri abuo na anono oboche. Mwabu kwa no enwe oto seburu na esitire nangala balile kota ahuike werezi tendidi otoa. Mwaburu na achopota na obu inhia kahana unya na alo. Onyo ude kukuwa nku noro NDLEA bu Shedraka Haruna buyanyene yabu mwasubi ike notu inye umumaju jono kena ndenta kukongo na tabu monde na abuja. Dika na merube mmemenke oboche nkotu UN jini ebuaga megide meto nke mkuro ogu ike na kwa eto mbure ya nkafu puka buoni ria buoni si okuro na nkanke nye maka di ubua o mbo obula nyene ndi hana ihe ndi ogu ike hangona angona alo patara ha Haruna kporo kuru umu Nigeria ndi ndu okpukpe ezinulo ndi ode naka n'ime obodo ka ha kwado mgbali ndi eji na acho ka ebelata otu ndi mmadu si adabere n'ịṅụ ọgwụ tupu ha eme ihe ma nyekwara ndi nke ka na-agbaka agbake site na ya bụ ọgwụ ikirie ahụ ogbake nke ọma. Otu onye ụka ama ama kpọrọ Sam Allen n'ụbọchị Monday taa nọrọ sorokwa o n'ọnụ ndị nke ujuputarala n'obi ekele ma na-aja gọvanọ Abiodun Oyeba Njimma nọkwa otu o siri nweta mmeri n'ịbụkwa onye ga-achị steeti Ekiti dịka gọvanọ nke ugboro abụọ ya na-agba ya ume ka ọ hụ na gọọmenti nke ọ ga-eji rụọ ọrụ ugbu a ga-abụ nke ma onye ukwu ma onye nta n'agbanyeghị ihe ọbụla bụ nta onye ọbụla chọrọ n'oge ntuliaka ga-esonye na ya na steeti ahụ. Ozi nke onye enyemaka pụrụ iche nye na onye ya bụ onye ụkọ nzipụrụ ụbụ Deji Ogunbusuyi n'Ibadan bụ isi obodo steeti Oyo mere ka a mata o na ọ gakwara n'ihu gbaa Oyeba Nji ume ka ọ hụ na ndị niile bụ ndị aka oke bụ ndị ya na ha ga-eso ndị otu dịgasị iche iche na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ime obodo niile iji hụ na nke a ga-abụ maka ọdịmma nakwa mmepe nke steeti ahụ. Ya bụ onye ụkọ tokwara onyeisi ala bụla Tinubu maka ịhụ na a ga-enwe ogbe nke udo nọ na ya nke nyere aka mee ka ụlọ ọrụ kọmishọn na-ahụ maka ntuliaka hazie ya bụ ntuliaka ọkwa gọvanọ nke na-enweghị gbalụgbalụ ọbụla dị ya na steeti ahụ. Otu na-ahụ maka ịchọ ntị ihe ndị na-eme n'ụlọ nzukọ akatọọla okwu nke si n'ọnụ onye isi nke ndị kanta n'ọnụọgụgụ n'ụlọ nzukọ nnọchite anya bụ Fred Agbedi kwuru banyere ọnọdụ na-akawanye njọ nke nchekwa obodo Naijiria na-akọwapụta otu mmiri okwu ya dịka nke dịka oji ya na-achọ ime ihe igwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma bụrụkwa nke na-enweghị aka ọbụla ọ na-enye na mgbalị ndị a na-eme iji hụ na a ga-elebara ihe ịma aka obodo a anya. Agbedi nọrọ n'izu ụka gara aga gbaa onyeisi ala Bola Tinubu ume ka ọ kwụsị ihe ọbụla nke ọ chọrọ ime banyere ntuliaka ezumezu nke 2027 ma legide anya n'ihu na ọ ga-agba mgba megide enweghị nchekwa nakwa ihe isi ike akụnụba gbaa gburugburu ala Naijiria. Mana ka o si na dị o n'otu ozi nzaghachi nke ezepụrụ taa otu paaki ahụ kwuru na ọ bụ eziokwu na ama ama na nchegbu dị maka enweghị nchekwa ma bụrụkwa nke a chọrọ ka e nwee ihe a ga-eme n'aka ngwa ngwa mana ndị ndu na-egwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị kwesịrị izere iji ya bụ ọnọdụ nchekwa anyị a were emezie nke ha jizi na-eme ka gasị na ha na-ekwu ihe na-atọ ụtọ na ntị maọbụkwa na ha ji ya na-achọ nchọnwụ nchọnwụ nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị ha na-akpa. Paaka mesikwara ya ike nkwado ha na-akwado mgbalị niile nke ọchịchị titi na-eme iji kwalite nchekwa ma tuteghachi ọnọdụ akụnụba ma na-agba ndị ndu na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ume ka ha hụ na ha ga-edewe ọdịmma obodo anyị n'ebe ọ dị ma bụrụkwanụ nke ha ga-achọ ka ọ gafee ihe ọbụla bụ ntule nke igwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ha na-eme dịka obodo anyị na-echi ihu ihe ịma aka ndị o nwere n'akụkụ nchekwa nakwa akụnụba.

0: Alo.
1: Alo.
0: Owey.
1: Hey, I'm out.
0: Ya gazera ge o mami ruve ruve.
1: Ayo.
0: Well, so, hello, team, me kwara no.
1: Ade mama.
0: Rube rube kwane.
1: Rube rube na ya.
0: Eh eh, kelele mi anu. Hello.
2: Ami, he went, I went, obey Jack, but I am an emo, he will be a dear.
1: Oh, no, I don't think that man
0: Ami bekem mana hapu Chineke ga na-enyere gị aka ịghọtala. Agaghị ekwe ka a na-akpọgo onye iberibe na-aga n'ihu. Ọ nwere ihe iji chaa ihe ndị a were na-achụ n'aja. Ana m agwakwa gị eziokwu, harachakwa ọnụ ụwa ka ịnụ. Ya gaziere gị nwaanyị mara mma ndewo. Alo,
2: onye onye nwaanyị mara mma?
0: Junior Ehie mere
2: nwaanyị eje eje mba.
0: A na-agwa gị edemele otu mere n'ehihie.
2: Ịhụ nna ụtọ nna nwaanyị edị tumọ. Aba anje se flaga me loro.
0: Ana gwa gi
2: ya. Ya ga zana ndo.
0: Ma gi ande cha kwa made de munu akwa ne.
2: Ay kele de chine la na hne hen keta.
0: Etu a.
2: Yes. De meno olu. Na no kwa utoku wende etano. Honna la asala nde mechanic ekwezi mana nde bo nde ara.
0: Ezioku.
2: Honna adin dengi julo ma bakuta mad olu asodo leji kwara nwanyi bi anwura bu no leji alia
0: eh
2: wen gworo obi olu ma bakuta yi mgbe igbora we mpa bo awe mpa we chefo apata mad hendi alize ye chefo o da abo jira ara ya
0: ufo no na afu ya
2: so de tene me nde madu emeela helo oge ndị a. Ebini ike nga agwụrụ madụ Stanley gị nyere madụ aka asị lede wike.
0: Eziokwu, iwe onye obi ọjọọ.
2: Ibe ịbụ onye obi ọjọọ, ọ dị ihe na-agaghị egwa gị nyere.
0: Akpọghị onye iberibe.
2: Akpọghị onye iberibe, asịla ema nhe. Nwee efu ụzọtụ ego njije ara ha nwa ahụla mkpata mkpa otu oji arụ onye nyere ha.
0: Mana mma nke gị ji ekete na-ekute.
2: Ọ dị onye ọ dịra mfe. Anụ ha oji na-ewute mbụla ha ọjọọ ga-abara ụba n'ihi ịhụ na adị wee dara ala ndị ada dara ala na-arịọ ha obi konyenụ mgbe ụra mkpa nji ma ọ bụ wendi wiked karịsịa
0: imeela
2: we ya ga ahụ na-abụ we layọn na-abụ we akụ n'ihi ọ fụlụ ikpe ndị mmadụ ga-ejo ịga na igbu ya egbu ọ bụ emechakwa ndị mmadụ adịkwaghị laik ikwuchi eziokwu n'oke
0: ndị a
2: ebe agwa ha ha asị ịga na igbu ya egbu lọbụ mgbazi ego ụfọdụ asị gị federal gọọmenti o ji ụgwọ ụfọdụ asị gị ụgwọ ahụrụ mma onye obodo na-agbata
0: ụfọdụ asị gị ihe ụgwọ na-eme wee kpọọ nkọ ọ na-ehe
2: ere ere ọ ga-akwụ akwụ ọ ga-akwụ akwụ o kweke nkọtadịrị ya gị elewezi onwe
0: ị gawudo onye iberibe
2: nwanne m nwaanyị ike gwụ ụwa gwụ ndị nile ime anyị ji m agwa we ịhụrụ n'ime ndụ a ọ bụ ụwa mebiri mmadụ ọ bụ mmadụ mebiri ụwa
0: otu a
2: ọ bụ ụwa mebiri mmadụ mebiri ụwa ọtụ edekwa ịhụ chọọchị a na-esi ụfọdụ ndị esi ndị chọọchị ndị chọọchị ọ bụ chọọchị mebiri mmadụ ọ bụ mmadụ mebiri chọọchị ma amaala anọ n'ime ya ọ bụ amaala mebiri mmadụ ọ bụ mmadụ mebiri amaala na bụ ọka mma otu a m dịgbu ha emeela m ọka abaala m amụtala m he ndị mụ akpana ebe ọ dị agba ọgba eje m ga-eji m agba kịta Oje agburumike.
0: Oh.
2: Chineke mere anya ama.
0: Otu
2: a. Napota anyo logbo nde n'ihi logbo agbu agbo logbo nshiri ike ogbo ogbo oridi ike. Ogbu he kwetere ikwa ogbo a ogbo oridi ike. Ogbu ike anya. Chineke mere anya ama.
0: Ojo. Owe.
2: Yaga ziara
0: ngi. Yaga zi dubokwara gidede
2: mu. Ocha mara amma.
0: Oh, magi onwe gi ndewo. Dede m junior ehie mere. Awo tu awo. Eju futara ni muwa odi nnuko Hello
3: Popo Levi
0: Eh
3: Oyo nke nane
0: Owei
3: Wani pari
0: Chai
3: Koni yo
0: Bagam Obonne
3: Iji ya
0: eh, eh. Obonne keki melu Nanya, Nanya, wouldn't it? Oh,
3: my chicken. Celebrating at the Macobot.
0: Oh, twa.
3: I think I'm the only about Rangina Tena, you need to have for that.
0: Oh, we all tied to the wheel.
3: Then be on the container, and I don't worry. What you will.
0: Ojibu ah afoga kwara agaka
3: na wa ta nyen kunu ugbu ya eh cha cha o enji na kwori na ti kam do tu anu to belamia
0: eh no kwa gbe mno no na eku ya
3: eh mba o ti ku ole ah eh cha ama no anu me me bi e sho wo
0: a o ni kwa da bara gi
3: cha cha cho va na ku ga na ndo kwa o cha Awo chai di shikeni ase kam juto gonna.
0: Oh, bunnem ya gazin no.
3: Di shikeni no chai.
0: Ndewo.
3: Awo.
0: Awijuwa, unye nokota onozi kwa gi. Ewa mota ka inge sichikota no himu manyi na nketa mana ikilegi na zopuri ikiotu muna gisire noria. Echi na beba muna giga nori kwa nogi buwezu. Ne nyumba na chi 4.3 FM na laba. Abu di mo yo yo. Bomo diche, bomo tom tom. Boma puleri. Wanyi pari. Hone. Muna gana ato bibi me. Mwule mnisika bukwenye mhono ta. Kamuge chika. Ubo gromi akura mami akura unye di maso kwa mboche ntoso nyumamu. Anye gachukwa ya nuwere nchio. Eh? Mana sege kachi buona. Ndewo.